0: mfundisi.
1: Molo madlomo.
0: Ingabe usathandaza na?
1: Hayi cha, ndithandaza xa kusilerha cha. Awuboni nangoku ndihleli kamandi nobhebhi wam. Akukabikho silerha.
0: Uyajabula dada. Mina ngisaye enkonzweni. Ngiyohlala nginje.

era mi yire chante menu ket manoti kere enno an be gi ngi menno chante ti makome an kada waje ni chante ti no chante ti la win radio mer gi na chen manu mi be gi ngi ngi na yo tiano menel matin cha dek an ngi ni menno cha dek ket enani mer ka wa ti midweek chen en romo ko ni intim jema pool.

0: chama aja. Alif mie cili kumi jal sama.
1: Alif mie cili merah. Poche kian kumi.
0: Ah, jal war ke kian jal.
1: War ke kian.
0: Man deti paju kum beri cawar eh.
1: Ah, ti gang war, ti gang merah.
0: Iwa je ti lagi bi.
1: Kum ni school ni kum, wajib niwa gang kuan kan.
0: Lagi bi teko.
1: Lagi bi college.
0: Hey, lagi bi college kanyo.
1: Yes, ati ngarbiang ngar school kan.
0: Ngamati gang wera mora da kang ngar mati mamoro ne chanto donya bori.
1: Wera mi ni dar tingaran.
0: Ebi era gang na wera loking ngar chanto. Hey, ti ubon mi no bero mot. Hello.
2: Eh?
0: Madam, ini ti ni?
2: Ante mabe.
0: Man yi ngani?
2: Ni adora Stella.
0: Adoki jal.
2: Eh?
0: Yini mogo mabene ni la dito no ali mia che la ko tiana ni wa.
2: Amara kwado.
0: Marka ni go plan no yi town ni mere ke la dito ko timingo kon.
2: Ah, meu corpo te pite.
0: Ma yin pe doni online dal.
2: Ah, amara bu pa ni chikini.
0: Be poko no chikini che wa. Aye la pedo aka porego.
2: Ay, afo.
0: Woodma.
1: Afo e matra pa ma.
0: Ah, madam wae mundo pok nuju pede ne na raja.
1: Ah, ah, bawo pa odiare. Nge en bena je ma no di er ju kon ko be duong so.
0: Okay.
1: Yes.
0: Now
1: ko ne ki pa diar ni ju kon.
0: Now, cha mo kana gwa dano tika kala kala ne da mo no samuno so ke nga nga ne. Ino timo gena ngo wa ye no sa.
1: Samuno gini ma ko me se su ti ti wa timo pia ruju.
0: Kai kwan kon kana me se so danyo kere.
1: Me se ri kere danyo kere.
0: Eh.
1: Wa nan kon.
0: Ke nan kon ba. Nan kon ke.
1: Nan me se ri en.
0: Nan kon chi kwan ne wa kon. Ne na.
1: Me se ri en.
0: Aha.
1: You have received Ugandan shilling 100,000 from Metal Crate Venture Limited.
0: Wow.
1: On 29th of July 2026.
0: Uh-huh.
1: Chawa. Rio kita kia pia bitu wunga seke ana tea.
0: Chawa kwaru wa seke ana wenga.
1: Aji wati wando.
0: Chawa Rio kita kia pia bitu wia bung wen.
1: Eh, kiseke ana tea.
0: Kiseke ana. Now, itimu gira ngo weko chate eno uoboti ya na mire tiet kila win radio.
1: Na wili di mo bo timo gara ba be ti kan pian ko ani di mo kan kai pe na ko mi re pe kon kin ye ye ko
0: aha
1: so ban da ma o ma ro ba ba ti ke kan ko ji we mo ti o ara wa ji ni killing ali ba ngwa mo ti ya kan na we a di gi ni on no we pa actually ti ali ba pe ti we ti don an el go bo gi no kai ri di o we mo ni go message mo ni pe ni wa
0: kwa ni mo cho mo
1: when prompted
0: aha
1: Eh, kadung piano prom game, kadung piano